terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

Malo kranta na isira, pamutok palihohaw na imar, pahaw niya belo ni Trinchi, ha programa, inangamang niya matadala ang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa naluresing walo to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Iya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di yung volvimento hatene no matene kenyan. Tiap malo kranta na isira, molok kita huwete niya programa, tirmai ita barona lay, mujika furakida o titulo haridame.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Maluk lang na yung sira, pagbutok sa lihohaw no'y mar, pagbutok sa belong trinchi, ang programa inangamang ni matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kwa imihut. Di hidisaw ni lorong, ita sa kolia ko na ba, di yung pavimento hatene no matene kanya. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin yung programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.